0: Want je aan de mouwen komen?
1: Mila fonchan le maobe nkome sibare ke ye me jinina medu ape ni medu mito de seri po mila aba nyake mi so dare sangi ni mi ape magun mi ko we ko ku o de nyare tuzale ya nyun la so afo aso gbako kaka fa kuji kin gbedo wa no so gbako ni na unu na hodo mi yo la po la bo se veton ni yo la no kan se nke hen na nu avo a witere
2: Eno anu ke rena Eno avana e ni nukao Sigbe ne nyime mile Ahwe de kame Ne mile ahwe de kame e Misubon E nyi ahwe nyi shintoka Ame ala sobe nyava Ame ala sobe nyava Ame ala sobe nyava Ame ala sobe nyava E rena Eno ake kemba Va aso avo so kpako Ave ino Amelebe hotonwa Onyon nusia mon fion boubou a soupe nao mon fion boubou son chan non nou ya a ou et nou anti nou kwa mi a ton male wa a ou lobo e ou do na
3: très bien
2: a ou lobo e gombe et tavo mou tavo a ou lobo ya
1: et tou
2: et tou nan de pepe et tou na patana ou
1: et nyembi yon yon et tou nan de pepe
2: et tou na patana ou
1: et bo mse mse
2: wa non gwe kwa nyon de Ela so alo lopo sodo enu mi va apo hormone ehun agbo mi o he o ba se enu ke gbajo so ya anya ba mo e da ba gble to na so no mu yo no mu ho ha do do wan zere ka wa e so an cha babu e ta mi aya le ho 500 le asimelo e so aya le ho 3000 lo ela va to na so an be aya le ho 5000 afi ke Et son avabé a me vegan ya hona 5000 va le sort 3000 ama. O enyon a o bidjo so agbajo a 500 to da va ti son be ho tonu elo. Nti a mi a so no se tonu na mi lo. Enu emi le gbo wa. Wa se no gba so so sigbe le ko wa be vio chale. Wa be vio be e buying plan a vio ena be wa be de vio wa otro zo ni.
1: E ba de vio ke mi le pompo no wala se. Ai. Ni mi le pompo ko mi. Ko ku nke vio yo de yan tu.
3: Ponya, Bonya, tall, a home in Tata. Nay, a tongue book was so young, book professor, by young book poly. A quiet moon, a imbe over nine, a mebe, a ponu a loaf wood, I know, me van nine pull a quiet moon, no professor, qua, and to young bronze a cover.
1: I'm a
3: gambo,
1: go on,
3: be, oh, Joe, I got bring a one. But, and I yare, how do you do it? A blena, a suhunami. How do you do? I will be. No, no. I say, Bena, Musua. If you are well, so I fear a qua. But so I ask baby nine, so I have all made to a tavern. Nakam, Yano, Braka, Kaka, Kaka, Nagaka, Amoa, Musua, Boa, down Navija. If you know my channel to come, oh, well, Yawa, me back one morning by a left yet a two doya by a desia poor nook.
2: How do you do it?
3: Yam Bella. No ben of ya no dumb la ya y dom. Never put up a jinya grant. Nanya rally quarter, me black bobo. By as I say, ya nine, put you anon, like a dead. A mare do cook for cheap sorrow. May I miss them one call it dire? A man of one toro.
1: A hen ya can you well? You were as a boom, well,
3: as ever born.
1: The king of you know that Jessica. Oh,
3: this is all that bill, and rather went over. Bare
1: wa bo mo ko gbe ni re mu lo jibo lo ku na yo ya lo jibe ya ba du ya lo
3: so no no cha na be here la ye gbo na me cha na me pa wa me ya lo ajo mo fa
1: wa ne ne o ne sun le da jesi ya me re le bi ebe o en ko gba yo de gbe ya ma jesi ke me yin ya ma aye me sun ja bi na me we ne wo bi na me ma ma te bi ere
3: ha me nyu le ju
1: ha me doka bi ti na go be mu am nyo
3: nyo
1: nyo nu wona nu
3: nyo
1: wa nyo to tcha ona sibina foli ni nyo le danu ke suranda duare e nyo be la nany anu kasin nda da bo ha
2: am le possible
4: e am le sian to tcha
2: am le sian
4: ni ke asin o yanu kan ke o le danu na suranwa swazi pe na nany la du kwa gbo na nany da nu no yan dia don view ko na view le gbo don dia view la suran don dia view la suranwa Ana ya bo be le kasin fi nga se won le kan nka ba se won yo d'accord nka la nuwa bana le to be asa fo gba ko kulo nuwa wa ni nyam kele ndi ba se gbe na suran wa eton ju nuaji nini zania esite edan wasite jo manam jeviria zania esite jo manam wovilia sasite jo omaoni areke virina ma yonwa enwa kwihina nuoke kiba nyagbon fivijen takale komichon baba kwa nyabina ku baba kwa ola hiemsa dolinu no jali siya veli sina dolinu kengba to je hiem
1: nini
4: parce ola no komi fija medayo no ola fija medayo fivijen
1: ali kokoko
4: ali kokoko aroti ti mi to yi hogam ko dolinu awo yam lemu yam lemu ta ko ti waya e miaso nyano nyano vinyon vio ola to ti ide won parce nyano mu gbo o wa be e foto be gbehunuku awo awo e ke le san e pe miento le tro hiyami hiyami le tro miento le tro le hiyami ba nyeto ni bena nyano nyano to aji enyo ke mi so le ba fifia e no to gbe
3: njo pe na e no a paso ko fa fute e be mission ma teme nyaruare e jo ajina nto gwa Fikre le amdu akbe gare ne. Je ne vis ko le vivare. Mare mfona la kou mokbo anu atakbe vi mokke. Nsu, nyenye, anu sadila tamo waya waya. Alo akbe ango mfou dare waya. Va devyo la kou eme. Esuranto la kou eme. Ne mi ami wemi akbe vya. Minya mesiame e, ma ou chanbe ne yi, chochio. A mesiame a, esuran, dekonu me. Merole.
4: Onyan ki atobe.
2: Odo le a conscience am do do na pona ore.
3: Ye mu le gbora ho amore.
1: E la pompone ne.
2: Ah so ne mu le gbo mu ha ne mu ha ya ho le gbo ola. Amodo le a par
3: exemple pa fa. Non, de vitu kuma la. O mu ba takpe on a chala.
1: Mu ya
3: mu ko ta. De vire. Ola.
2: Ola.
3: Ba di no nu viole. Na moro ni ba mi ni e koto na moro. Ne ni gba gbeja o gba le zumira ro. Be si ba satan ato yo.
1: E o mu amere pe mu satan ore. Me ga satan o. Ma kay ma wo
4: kay ma wo
3: se o to to aji
4: o to o ni ma wo ku satana
1: wa eh de vide ke le ba gbe me ye o vanu ina alo no le sore kia alo na me ga ho le pon pon no be nu ya ko le wa be mu yo yo le bruna me ga wa be papi via o ma mi via nke le wa o ya ma laika o le pa na wa ma ne o le wo na me dia o la ba wo ba so ya le ya mu wanu o wa mya ke o gbe oyin de ka ye bi egbe oyin ti gbeje bi ne ma wo na wa gbegbogun an o je ba trozu nyaga alo da trozu papa bi iya bi ke ma wa ba na wa gbegbogun le yo ba trozu papa bi alo nyaga bi le bo asi ale o nto odu esi a ne ba le mi ona wa dopo lanu enu le ne akanga poka tabe enu ina ida emu le zodo mi na yo a Michel